0: Sa tembok ka pagkatsumato eh. Iyo. Che, tudubu che. Tembok ka na.
1: Tembok ka na lo. Okay.
0: Iyo, matat na. Pakikat mo dito. Iyo, that's my tongkat. Yeah.